Mamiri e pirimane nyama obane wa ba monnati nati hakere wa ba monnati ke bua ka mane ka Landana EPL moteng he honeng ho bapalwa di papadi tsena mono bapala se tlhopasane sa Man City le tlhopasa bone mouth ri le ka bona ho ketekwa ka hohle Arsenal a ne hapa league ka mora ro tlhopaseno sa Manchester City se bapale ka ho lekana le se tlhopasane sa bone mouth bona mouth e tlabile ntla pele ka karolo ya pele ya papadi metsotsonyane ya ho qetela ya papadi e moletsa phala a akanyanga hore ke yona e senyeileng mamedi wa tshebeletswa 011 ya bamono Ellen Haaland a hlaba ntlha eno nthwene tlhokala mobani ko re fela Man City e hape papadi hore e be Arsenal tlasa gatello ho setse papadi e lengwe fela pele dipapadi tseno tsa EPL di fitlha pheletsongwa mamedi wa tshebeletswa 011 mme ya ba ho han fela Man City bapala ka lekana me re utlwile hape le Pep Guardiola wa tsamaya setlhopheng seno sa Man City re tla ke re dile kole le tseno mamedi tshebeletsong yena 011 go bana bo sheba tsupana kwa metsotso ke robedi hantle fela ka morawara ena ya botshelela.

mamedi wa tshebeletso 011 ke tole tipa sa le hashana re ke re shebe yona papadi eno ya maobane ya Man City le tlhopha seno sa Bournemouth seminyo a bapala tlhopha seno sa Man City o tswa ka tlhopheng seno sa Bournemouth e phamisitsa holo mamedi le kinyeno ya manyesimane ho bane ke mono ba boemonga bane ba botshelela ke tseding tsa dihlopha tse sebeditseng hantla holo ebile diphunyeleditse papaneng tsane tsa UEFA Euro Champions ship ba sebeditse ka bogabane bona ba haesale tlhopha seno sa Bournemouth mme lebitso la bona la theneketso ke the cherries ba sebeditse hantla holo selemong sena sa dipapadi ebile le mokotlisi ka mono he le ena wa tsamaya ka tlhopheng seno sa Bournemouth tlile wa bonala he mamedi gore

0: re bone mono e nkelwa dintlha tse nne selemong se tlanga sa dipapadi ebile ka mono he e tloswa dipapading tseno tsa di-playoffs banna Southampton le yona gobanene tlo le ba dipapading tsa di-playoffs gore ba gotlela ka lekeng e go nna le phoso mono e entsweng mono ke yena mokwetlisi ka mono wa Southampton ai banna ne re tshepile go le bona he mtlhomongwe ba tla boa sekwele ba gotlele ka lekeng ena e golo ya manyesemane kgotso Verentin Malepe ngwana mme ntho ya tsa etse maobane the Canas of London ke bo mampudi
1: ya ke nete first man ke go tamisha monna ga shu ke dumedise ka moka barati le bathege ba radio station ya rena ya moemo go dimo ke 011 radio the pulse of joy le hlole ga botsa
0: ha monna tengwa ne swa monna ta ka leta ba ke ena ya Sundowns di papa di khone tsa mangwa na me mathata ne leng handle
1: ya mathata ke gore bala ba kwa Morocco e go tswa gona kwa go la Mohammed V International Airport be ba se ba bia kanya ga botse mo tlhoba sa Mamelodi Sundowns be se tlo fithlela gona go be se tlo lendela gona ba bolela ka tsona di landing rights go mira bona tlhoba sa Mamelodi Sundowns se die go ba se dile ya mole tjatjing la mabane go mosisa gona go sepela mo se go mosere ka senete fa jang go re tlhoba sa Mamelodi Sundowns ba sepetse di tjatjing la lohono ba le bile gona kwa go la Morocco le ga ile gore ga ba tswa re confirmela gore ba fithile le go ba joana
0: a o ngwana mme a o ngwana mme hlile ke tsedinga tsa diketsana phoso ke mamo
1: a ke tsi gore ba la ba ka kwa nanga ya Morocco ba berekisha di tactics tsa bona gore mohlomo wa banya ka go go disturb us so ba sa Sundowns gore mohlomo wa se skatle se thopa ge se fihla ka kwa go ba joana o ka setsebe first man edloje jwalo ka jeo ga re fele re di bona mo di diragala mo continenteng ya Africa go mere makatsa ke bala ba Morocco ba di dira go me ke mathomo diragala fetsmen ga re tse bora ana gona pe go diragala
0: ngwana mme ke o taba ke o taba ha re bona APL go fedile go phethahetse ka selemo sa dipapadi sa 2025-2026 le go ja o setse papadi e lengwe Man City maobane ya fosa mokubetso ga ne bapala ka 1-1 le Bournemouth e maatla Bournemouth e maatla hampe selemo se
1: ya go polo re Bournemouth e tloga e feditse ga botseng kana ka re e ka e ka gona le di chances e tsa gore ba ka tla ba fetsa mola maemong a botshelela go lebelela mola no kon lo kon tlo ba sa bona ba botse ba gona mola maemong a botshelela go mere bone mo karolong ya pele papadi mo leng tsa tsina mabane ba gona e go nosha no bona bola ba Bournemouth e go mere bona tlo ba sa Manchester City se gona go lekalekanya dino mo karolong ya bobedi ya papadi go me se o sira gore tlo ba sa Gunners of London ke bone di video tsa bona e bo Bukayo Saka di circulate mo social media e go rara papadi eo ya Bournemouth le setlhopha sa Manchester City ne ba tloga ba e lebeletse ka matlhoma gobedu ba rapela gore City e latlhegele goba e ralo ke maleka gomme ditoro tsa bona ke ge di phethagala mo bosegong jwa mabane ra bona setlhopha sa yona Manchester City se ralo ka yona 1-1 se se raro City e na le 78 points setlhopha sa se na le 82 points gomme go shetse papadi e tee le ge ba ka dirang bala ba Manchester City ba ile go fetsa go 81 points gomme setlhopha sa the Gunners of London ke ba fenye ba yona Premier League since ngwaga ola wa 2004 22 years later gomme re a ba lebe go se gopolo re first man ba sa le ba thopa yona Premier League ka masogwana a go tshwana le bona bo Prekampo bo Thierry Henry le bona bo Ashley Cole ka moka le bokolo Ture ga o ka re wa lebelela masogwana a go tshwana le Peter Patrick Vieira ke kgale ba tlogetsetse tsa kgolo ya maoto gomme 22 years later re bona masogwana a go tshwana le bo Saliba bo Gabriel le bona bo Bukayo Saka le bo Martinelli ba kgona go direla setlhopha sa yona Gunners of London mosomo gomme mohlatlhi Michael Arteta re mo lebogisa re halala the Gunners of London halala
0: ga ona motho ke mothabetseng jwalo ka eo he ngwana mme hayo tlhopheng seno sa Arsenal o lekile ka makgetlho a ntse a tswa boemong ba bobedi Liverpool yone ntseng ka leke o ntse a tswa boemong ba bobedi che a ka nnete ke mothabetse Michael Arteta
1: ya Michael Arteta o tlogile a šomile ka mešogo fela jwale ka ge o tlhalositse fatsman mengwageng e meraro e mene e fetilego re bone a fetsa mo maemong a bobedi e ba eng batho ba la re ka ba bitsang gore ke tsona di bridesmaid gomme re a bona mongwageng wa 2020-2026 ba kgonne go thopa bala ba Arsenal gomme re a mothabela mohlatlhi Michael wa ga Arteta
0: ngwana mme a ke re shebe he ngwana mme gobane le nna jwalo ka setsibi sa dipapadi ebile ke le mokolotso ke ntse se nang napo saka ngwana mme tlhopha sena sa Manchester City ke re utlwa gona ngwana mme ola e fumana taba eno ya mokwetlisi Pep Guardiola gore e tlile ka gona sa City se ya one mme ka lapeng go thula lagolo a ga ache motho o na sana nako ka mosebetsi wa ke bolo fela ebile mme o batla go tsamaya
1: ya ke nnete ene bantse ba mo shitisha yana Pep Guardiola gona mo la Sloping sela sa Manchester City go mme ke ka lebaka leo Fetsman re boneng a tsere sepheto sa gore yena o a sepela gona mo la Sloping sela sa yona.

0: di la ile e lengwe
1: ya ke nnete first man ga o lebelela setlhopha se sa volve maina atla Wolves kana ba re
0: e ba bitsa Wolves kana Wolves Wolves ngwana mme Wolverhampton Wanderers
1: Wolverhampton Wanderers ya ga o lebelela setlhopha se ngwana mme o ra re se lebelela gona mola lokong se feditse mola moseleng mola maemong a masome a mabedi go feditse setlha ga jalo nkana ka re ba na le yona 19 points gomme ba setse ba sepetse ba relegated the first man gomme ga re lebelela setlhopha se se thupile fela dipapadi tse tharo gomme ba latlhegelwa dipapadi tse masomepedi nne 24 losses go no bona gore setlhopha se sa yona Wolves le ga e le gore se ra lokile ga botse mo seasoning e fetilego gomme re bone mo seasoning e re leng mo go yona se sa tloge se ra loka ka mokgwa e le gore go tloga go kgatlhisa yona first man gomme ga re lebelela ka moka le ditlhopha tsa go tshwana le bo Burnley le tsona ga di a tloga di ra ka gabotse gomme ka kakaretso first man isetse e le confirmed ya gore setlhopha sa West Ham setlhopha sa Burnley setlhopha sa Wolves di relegated
0: a ka re shebe setlhopha sena sa Burnley se bapalong a ke ma Afrika Borwa e leng yena Lyle Foster ngwana mme Foster le ena ka mano o tla dibolo ditsebe mo lebe ka mono ngwana mme ebile e le ena mohlaba dintlha ka mono ka tlhopheng sa naga a tshepuweng a golo o bona mohlankane wa Foster papadi ya e gola ka tlhopheng seo sa Burnley
1: ya gana first man papadi ya le sona le la ga Foster o la tlhopensela sa Burnley e ga re bolela nnete ga o lebelela setlhopha se sa yona a Burnley ga sa tloga ka sera lokile ga botse mo setlheng se e le gore re tloga re le mo go sona first man le bone ba kgonne go thopa fela dipapadi tse nne only 4 games gomme ra bona ba latlhegelwa dipapadi tse masomepedi nne 24 games ga ke bone o ka re papadi ya le sona le la ga Foster e tloga e gola ya gona mo la tlhopheng e sela sa Burnley ka mokgwa ke bonang ka ona
0: ebile le mokotlisi di squad wa tsama ka tlhopheng seno bo ka moso ba high candidate abso tlhake le ena Lyle Foster gona ke bofeng
1: ei ya bo ka moso jwa ga e bo atekateka mohlomongwe ka gore e ba ya gona mola go la first division ya gona ka mola go la England mohlomongwe re ka bona a dula first man e fela ifine ba sa le mo go Premier League ya go me go etla mohlahli e motso e be go tla ba buimanyana go le sona le la ga Foster e fela ka gore ba theogela mola fasana ke bona o ka re o tla ba le sebakanyana sa gore mohlomongwe a ka dula mola shopeng sa Burnley
0: tlhopha sa boraro ke sena he ngwana mme se tshwanetseng le sona se tswe ka lekeng ya manyesemane ntwa jwale e pakeng tsa West Ham United le Tottenham ebile Tottenham maobane e hlotswe ke Chelsea ka 2-1
1: ya itloga itla ba buimanyana go lebella ditlhopha tse ebe ke ska e bona ga botse yona papadi go mme tlhopha sa yona West Ham papadi ya bona ya mafelelo mo letsatsing la ka Sontaga first man ba tla ba raloga tlhopha sa yona Leeds United tlhopha se lore se tloga se le mola maemong a bo lesomenne go rale se sengwe sa ditlhopha tse se tloga se rapela gore se sengwe se jewe se sengwe se wine go mme ge re lebella tlhopha sa Spurs bona ba tloga ba thulane le tlhopha sa yona Everton se se tloga go se raloga ga botse mo seasoning ya re leng mo go yona re bone setlhopha sa Everton se ile sa swarisa setlhopha sa Manchester City bothata ba raloka ka yona 3-3 seo se raya gore go tla ba buimanyana gona mola setlhopheng sela sa Spurs le gona mola setlhopheng sela sa West Ham o gopole gore West Ham e tlhoka yona draw fela first man gore ba phumelele
0: ke tsona ditaba tseno ngwana mme a ke re bone he gore na ditlhopha ke tsena tse pedi di gotlile Coventry City a se gatlola pele ba lekeng e golo e ka setana le tlhopha sa Ipswich Town re ka lebelela tlhopheng tse ngwana mme
1: e no le re di tlhopa tsa go swana le bo Coventry City le bona bo Ipswich Town ga ke tse dingwe tsa di tlhopa tsa go swana le bona bo Wolves le bona bo Burnley ga ke tsebe gore ana ga ba nyake go ntsha masheleng gore ba tloge ba reka tsona dipapadi tsa maemo a godimo first man o ka makala o tla bona tsona di tlhopa tse re di biditse go fa ge season ya 2026-2027 e fela di boela morago di ba relegated ke bona gore di tlhopa tse ga botse ke tse dingwe tsa di tlhopa tse le gore ga di nyake go ntsha masheleng harinya ke go reka dipapadi tsa maemo a godimo first man
0: tona mathatano Southampton le yona ke ena ipaketse mathata
1: ei ya Southampton re bone ipakela mathata first man ga ke tsebe gore ana ke ka lebaka la eng ba sepela ba ile video raisa a training ya ditlhopha ba bala ba Southampton gomme re bone ba tloga ba baraka go ba expela wena first man ka gore ne ba swantse ba ye go raloka di-playoffs e fela ra bona ba baraka ba ba expela gomme ga ba saya gona mola di-playoffsing wena first man ka gore re bone chief executive club ya bona re rolela ka yena feel wa ga Parsons o ile a tsamaya a videorizer se sengwe sa ditlhopha gomme ra bona sehlopha sa yona ba re ke Middlesbrough ya go mera bona ba tloga ba expela go ba se raya ka sehlopha se sa yona sa mthatha sa mthen go ra re ga ba sa tlotse ya karolo gona mo la dipapading tsela tsa yona re bolela ka tsona di-play-offs first man.

0: ya go meretlobola le tlhopa tsa go tshwana le bona bo e-speech e le bona bo metal vrogo di ba gona fao.
1: Mme ga o sheba he bo fitlha kana boholo ba dinaga di-leaki se di fedile ka mane ka Bundesliga e fedile, Bayern Munich ka Spanish La Liga e fedile, ke Barcelona ka mona ka EPL ke sona tlhopha sena sa the Gunners of London, mme ka mane he ka Serie A Italy wa bonala mono Inter Milan sentse e tlo tswela pele e hape mono e ka stana le ka mane ka lekinyane ya fura ka mane.
0: Ya ke nnete first man ga o lebelela gona ka kwa gola yona Italy re lebeletse first tlhopha sa yona Inter Milan ya gore se ka tla sa ethopa yona league eo ka re bona first year tlhopha sela sa Napoli ka di-point e ke tsentsio 13 points ka moka, seo se raya gore tlhopha se sa yona Inter Milan se tloga se le sebakeng se se botse sa gore se ka thopa. Gomme re bone le league ya go tswaka kwa gola Scotland re bone first tlhopha sa yona Celtic se thopa ka metsotswana ya mafelo le go polo tlhopha sela sa The Hearts se bile mola number 1 eng season ka moka go mira bona ba ba amoga league ka letsatsi la mafelo mo Sontageng e fitilego first man go meke ka karetso di league di nageng tsa go fapana fapana di tloga di sepitse ga botse re bone tlhopha sa Barcelona, tlhopha sa Bayern Munich go tswa kwa Germany le sona se tloga se thupile league ga botsanyana.
1: Mamela he barati ba dipapadi ba reng ba re ke mona he Arsenal inkile league jwale go so le Orlando Pirates mafelo ga beke.
0: Yay! Yeah, I'm going to go to the

Mashume amabiri metsi supile ametsotso re hona tenga horenga yane ya bo supa hlokomela ma media mafelongana beke a rena le bile papa di oqetela Chiefs le Chiefs United ba tlo bapala jwalo Chiefs ntle le Tlodi le Lepo le na Flavio da Silva a bula fumana karate ya bone tshehla emelang ka thoko papa di elongwa thili Lepo yena ola fumana karate go bedu bekenye fitileng kgatlano le amazulu nga tla ka hona bekenye na kgatlano beke fetseng kgatlano le amazulu ha ne a hlobola jeritsi ya ha ya ba ofu jwalo karete ya bobedi e tshehla me ya lebisa jwalo mane ho karete e go bedu menja bloblomo mamedi a tswantsetso peleng ya Kaizer Chiefs e o na le kamane ka setlhopheng sane sa Nanding FC ya kamane ka Vietnam mehe o wa rwane le setlhopha seno me ya re sheba kwano mhlankano eno dilemo tse mashome a mabedi a motsweletseng selemo sena sa dipapadi a sala setagoa a ntse a sa bapadiswe setlhopheng seno me ya ba o ikopela gore a tla lokolo tlhopheng seno sa sona seno sa kamone ka Vietnam e leng sona nama dina me neng kapaneng a ka fitlha kwano Aforika Borwa a tla bone mono gore na e be ke setlhopha difeng kapa ditlhopha difeng tse tla ba lekgatlhego go yena mme re sheba gape mamedithlhopha sa Raja Casablanca se e kwetlisiwang ke ena Fahlu Davids e leng mo Aforika Borwa ba ntse ba leka ka gotlhe gore batle ba fumane Tlodi Lilepo wa setlhopha sa Chiefs mme ba se ba beile jwalo 13 million tafoleng a nyane ampe tšhelete eno mamedi bakeng sa sebapadi se tshwanang le Lilepo 13 million gore batle ba iphumanele ena Tlodi Lilepo go tswa penga sa Chiefs o batlo jwalo ke na Fahlu Davids ka mane ka hlopheng seno sa hlopheng seno sa Raja Casablanca ke tsedinga tsa mrao rao tsentseng di hlaella mona le mane mamedi tsena tsa di papadi ntse ko neletsa tsona jwalo bane o tsebe ka mramona di hlopha sentse di tlo ikatela tseding he di hletika le jwalo ka o batla di papadi ha di papadi ntse di le pomopomolo mbono ya kgwedi ka ofela kapa ya dibeke tse pedi se kutlwile ba mba ba kotlisi ha ntse ke buisana le bona ka thoko mona ba re a khona jwalo go lophomola ha re batla utlwa letho mang a ntse bua ka bolo pla rona mona go tlile selemo sena sa dipapadi ka ofela o ya ka modintho di etsa hetseng ka teng mme ya re sheba he mamedi ka mane ka sehlopheng sa Stellenbosch pirimane nyama obane hono abua di gau ka mono tsa tlhopha seno sa Stellenbosch mhlakanane wa hapile mo mamedi o tsamaile jwalo ka di gau tsenne ka ofela 4 awards tse wa tsamaileng ka tsona e ka stana le yena Serge Stevens Steve Tibani ka nete le yena ba motlotlile a holofela setlhopheng seno sa setlhopheng seno sa De Stelis ka mosebetsi o motle e sale a o etsa setlhopheng seno mamedi wa 011 ke tseding he tsa diketsalo tsentseng di etsagala letlhakoreng lena la dipapadi kwano mamedi tshebeletsong ya 011 mme wa bonala ka nnete gore ditaba di ntse di le hantle ka mono ka tlhopheng seno sa Stellenbosch FC se kotliswang jwalo ke ena Gavin Hunt ya Gavin Hunt ke ena a kotisang tlhopha seno mamedi wa 011 ditlhile ba senye nako tlhopheng tse ding go aba digako a ba senye nako go gang fela a ba senye nako ba etsetsa gore ga dipapadi di fitlha pheletsong dipapadi di be le nako e lekaneng ya go lophomola di be le nako e lekaneng ya gore batle ba phomole le ba malapa a bona mme re ke bone taba tsa ka di eme jwang kwano he ke tle ko neletse mono gona di tsamaile jwang mamedi wa tshebeletso ya 011 mona teng footballer of the season ke ena Serge Stevens ebile ke Steve Tibane mme hape ya ba sports man of the year gobane ebile e mong wa dibapadi tse e le go di bapaletse tlhopha seno nako e telele ke bua ka ena mohlankano yona wa ha Serge Stevens a thelang ke letlhephile yena he o fumane gau ya players player of the year, young player of the year, golden boot and rama fence player of the season o fumane di gautse nne ka ofela o dile modi mashume a mabedi a motso mo santse a le monyane a holo dilemong a tika diski challenge re fumana lore Kane.